0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas.

Araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles at matibay, presyong mura.

0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: The Life Drugs, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: MD3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Now's eTravel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: Spirit FM. Access granted.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: snoring at the urinal.
1: He's the last one.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Adrian Magnay, ang inyong makakasama sa programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sabayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. So tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon, taon A. Tayo pong manalangin sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang hapon sa inyong lahat. Sana po ay maayos ang inyong kalagayan ngayon. Bagamat napakainit ng ating panahon. Ayan. So, binabati ko muna po ang aking mga magulang, mga kapatid dyan sa Bagong Buhay Victoria, ang aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Ganun din ang Parang National High School family sa pangunang aming principal, si Docaline Mendoza, at ang aming head teacher, si Ma'am El Rubines Anyaya, sa mga guro, mga mag-aaral. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. At saka sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programang Jesus, sa ating linggo-linggong pagbabasa, pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos para sa mga pagbasa ng sa araw ng linggo. Yan, sa linggo-linggo nating pagninilay, nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na manatili sa ating mga kalooban katulad ng ating mga pinapag-aralan. Yan, so ating pong reviewin ng saglit ang ating mga tinalakay at ibinahagi noong nakaraang linggo sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mga pagbasa ng salita ng Diyos para sa 15 linggo sa karaniwang panahon, taon na, ay nag-aanyaya sa atin sa isang malalim na pagninilay ukol sa kabisa, kapangyarihan at pagiging mabunga ng salita ng Diyos na umaabot mula sa kaibuturan ng ating puso hanggang sa kosmikong antas ng buong sansinukob. Ayon sa pangkalahatang buod na estilo ni Dan Bergant, ang mga pagbasa ay isang pagdiriwang ng ekolohikal at espiritual na ugnayan ng paglikha, pagpapahayag at transformasyon. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Isaías ay isinulat para sa mga Hudyong bihag sa Babylonia noong ika-anim na siglo bago si Kristo na nakararanas ng matinding krisis sa pananampalataya, kawalan ng pag-asa at espiritual na katuyuan matapos mawasak ang Jerusalem at ang templo. Sa gitna ng kanilang tila desyertong buhay, dumating ang salita ng Diyos bilang isang banayad na ulan ng konsolasyon. Itinuturo sa atin ng exegesis na ang salita ng Diyos ay dabar, hindi lamang simpleng impormasyon, kundi isang dinamiko at mabisang lakas lumilikha ng bagong realidad. Kung paanong ang ulan at niyebe ay bumababa mula sa langit upang diligin ang lupa at hindi bumabalik, doon ang walang kapararakan, tinitiyak ng Diyos na ang kanyang salita ay hinding-hindi magiging baog. Sa ibang salita, ang salita ng Diyos ay laging magbubunga. Ang salitang ito ay nagbibigay ng dalawang antas ng epekto, ang tinapay na kumakain para sa agarang probisyon sa kasalukuyan, at ang binhi sa naghahasik para sa pangmatagalang pananampalataya at paglago sa kinabukasan. Ang katesismong ito ng mabisang salita ay naghahanap ng konkretong tugon sa ating mabuting balita sa pamamagitan ng talinghaga ng manghahasik, kung saan ang pansin naman ay inililipat ni Jesus sa kondisyon at disposisyon ng puso ng tao. Inilalarawan dito ang labis at marangyang kagandahang loob ng banal na tagahasik na walang pinipili sa pagkakalat ng binhi ng kaharian. Gayunpaman, hinahamon tayo nitong suriin
kung anong uri ng lupa ang ating sariling puso. Una, maaari tayong maging tulad ng tabi ng daan. Isang pusong sementado at sarado dahil sa sekularismo at espiritual na kawalan ng pakialam, kung saan ang salita ay nananatili lamang sa ibabaw at madaling inaagaw ng masama. Ikalawa, ang mabutong lugar na kumakatawan sa emosyonal at mababaw na pananampalatayang walang malalim na ugat ng panalangin. Madali itong natutuwa sa simula, ngunit agad ding natutuyo at tumatalikod kapag dumarating ang krisis o pag-uusig. Ikatlo, ang dawagan o tinikan, kung saan ang salita ng Diyos ay lubos na sinasakal ng mga sekular na alalahanin, panlilinlang ng salapi at konsumerismo ng kapitalistang sistema na pumapatay sa malasakit sa kapwa. Ngunit ang panawagan sa atin ay maging matabang lupa, ang taong nakikinig, nauunawaan at nagbubunga ng konkretong gawa na nagdudulot ng isang himala ng masaganang ani na 163. Ang transformasyong ito ng puso, pagbabago, metanoia, ay hindi lamang nananatili sa individual na antas. Pinalalawak ito ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa sa isang kosmikong perspektibo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na isinulat noong mga 57 to 58 AD, ipinakita niya na ang kasalukuyang paghihirap ng tao at ang pagkaalipin ng kalikasan sa pagkabulok ay bunga rin ng kasalanan ng tao. Ang daigdig ay dumaraing at naghihirap dahil sa polusyon, pang-aabuso at labis na kasakiman na humihingi sa atin ng isang ekolohikal na pagbabalik loob. Subalit itinuturo ni Pablo na ang daing na ito ng sansinukob ay hindi agonia ng kamatayan, kundi matinding sakit ng panganganak, labor pains, patungo sa isang bagong daigdig at maluwalhating kalayaan. Bilang mga Kristiyano, bagamat nakararanas tayo ng panloob na pagdaing at pakikipagtunggali sa ating kahinaan, taglay natin ang unang bunga ng Espiritu bilang paunang tikim at garantiya ng kalangitan. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang isabuhay ang birtud ng mapagtiis na paghihintay, habang buong pananabik nating inaasahan ang ganap na pag-aampon at katubusan ng ating katawan. Ang pagninili na ito ay isang permanenteng panawagan sa patuloy na pagbabalik loob at pagpapakumbaba. Hinahamon tayo ng mga bispo at teologo na maging mga komunidad ng nagtutulungan upang alisin ang mga bato ng pagkakabahabahagi at mga tinik ng chismis sa ating mga parokya, pamilya at pamayanan. Huwag tayong malunod sa mga huwad na pangako at propagandang nagdudulot ng pagkakahati-hati sa lipunan, kundi tanggapin natin ang ulan ng biyaya ng Diyos upang ang natutulog nating potensyal ay magising at magambag sa buhay. Makipagtulungan tayo sa Espiritu Santo upang bungkalin ang ating puso mula sa katigasan at makamundong pagnanasa. Harapin natin ang ating mga personal at panlipunang suliranin ng may mataas na noo at pusong puno ng pag-asa, dahil ang salitang gumagabay sa atin ay may banal na garantiya ng ganap na katagumpayan kay Hesukristo. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Kmart. Todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Kmart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: TCSP 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sabay na papanood sa Kalapan Cable Channel 64. Sa kasalukuyan, masusuri natin na ang buong daigdig ay nababalot sa matinding krisis ng polarisasyon, karahasan, at tila walang katapusang pagdadalamhati. Sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nakararanas ng matinding hirap, malalim na kawala ng katarungan at matinding gutom. Kitang-kita rin sa ating lipunan ngayon ang tila normal na kultura ng marhas sa pagpapalayas, pag-uusig at madaling paghatol sa pagkakamali ng iba. Dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya at social media, mabilis tayong mag-akusa, magtag ng mga tao bilang masama at mag-aksaya ng panahon sa paghahanap ng kapintasan ng kapwa. Sa konteksto sa bansa, marami ang nagnanais ng kamay na bakal at agarang marahas na pagparusa sa mga nagkakasala ng walang ibinibigay na espasyo para sa pagbabago. Ang ganitong mentalidad ay nagpapakita ng retributive justice o hustisyang nakatuon lamang sa pagganti at pagdudulot ng pasakit sa kapwa sa halip na pagaling. Ang hilig nating maging mga tagaayos ng lipunan gamit ang sariling puot ay madalas na nagbubunga ng higit at pinsala at nagdudulot ng sugat sa mga inosenteng buhay. Sa ganitong magulong kalagayan, tila napakalayo ng langit at marami ang nawawala ng pag-asa sa gitna ng matitinding krisis ng buhay. Kaya naman, ang mga pagbasa natin ngayon ay dumarating bilang isang napapanahong paalaala at tanglaw para sa ating bansa. Ang mga pagbasa ay nag-aalok ng isang radikal na solusyon at banal na lohika upang baguhin ang baluktot na takbo ng ating lipunan. Unang-una, ang aklat ng karunungan ay nag-aanyaya sa atin sa isang malalim na pagbaligtad ng ating makamundong pagkaunawa sa kapangyarihan. Sa mundong sumasamba sa lakas ng mga makapangyarihan at mararahas, ipinapaalaala sa atin ang teksto na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay nakaugat sa kahinahunan at universal na pag-aruga. Itinuturo nito na ang paraan ng pamamahala ng Diyos ay nagsisilbing aral. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugan ng pagiging malupit, kundi ng pagiging mabait at makatao. Ang ganitong restorative justice ng Diyos ay nagbibigay sa nagdurusa nating bansa ng magandang pag-asa na laging may bukas sa pinto para sa pagbabalik loob. Subalit, upang maisabuhay ang ganitong kabutihan sa gitna ng kawala ng katarungan, inaamin din natin ang ating sariling limitasyon at kapaguran. Dito naman dumarating ang malaking tulong ng ikalawang pagbasa mula kay San Pablo sa mga taga-Roma upang tugunan ang ating kahinaan bilang tao. Sa mga sandaling hindi natin alam kung paano lalabanan ang katiwalian o kung ano ang dapat nating ipanalangin, ang Espiritu Santo mismo ang pumapasan kasama natin. Ang Espiritu Santo ay umiiyak kasama ng mga biktima ng karahasan, ng mga nagugutom at ng mga nawawalan na pag-asa sa ating bansa. Ang kanyang mga hapis ay hindi mabibigkas. Ang kanyang mga hapis na hindi mabibigkas ay nagiging malikhaing lakas upang isilang ang bagong buhay at pag-asa sa ating nagdurusang kasaysayan. Sa pamamagitan ng banal na intersesyong ito, binabago ng Espiritu ang ating mga puso upang ang ating mga daing ay makiisa sa malawak na misyon ng katarungan. Ang panloob na lakas na ito mula sa Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin
ang talinghaga ng trigo at mga damo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pinapaalala ni Jesus na ang mundo at ang ating pamayanan ay isang corpus permixtum kung saan ang mabuti at masama ay magkasamang lumalaki sa kasaysayan. Sa halip na magpadala ng galit at manghangad ng agarang paglipol sa mga itinuturing nating damo ng lipunan, tinatawagan tayo ni Jesus sa banal na pagtitiis. Ang Ebanghelyo ay nag-aatas sa atin na labanan ang kultura ng paghatol at tularan ng Ama na nagbibigay ng panahon para sa misteryo ng pagbabago ng tao. Sa halip na mag-aksaya ng lakas sa marahas sa pagbunot ng damo ng iba, hinahamon tayong maging matabang lupa at patuloy na maghasik ng trigo ng kabutihan. Ang maliliit na gawa ng pag-ibig at katapatan sa gitna ng katiwalian ay parang buto ng mustasa at lebadura na may kakayahang baguhin ang lipunan mula sa loob. Ang pagkilala rin sa mga sarili nating damo ng inggit at kapalaluan ay dapat magbunga ng malalim na pagpapakumbaba at habag sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng mga pagbasang ito, tinutulungan tayo ng simbahan na maging epektibong instrumento ng kapayapaan sa ating mga pamilya, parokya at komunidad. Kaya naman, buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos upang ang lohika ng Diyos ang siyang maghari sa bawat desisyon natin sa araw-araw. Nawa sa pamamagitan ng banal na kinahunan at gabay ng Espiritu, ang Pilipinas ay makasumpong ng tunay na katarungan, katubusan at magandang pag-asa. Pakinggan po natin ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, Chapter 12, Verses 13, 16 to 19. Mula po sa Aklat ng Karunungan. Walang ibang Diyos liban sa iyo na nangangalaga sa lahat at dapat mong pangatiwiranan tungkol sa iyong mga kapasyahan. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, mapatatawad mo ang lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa mga naghahaninlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at sinasansala mo ang kapangahasan ng mga ayaw kumilala rito. Ngunit ikaw, Panginoong makapangyarihan, humahatol ka ng matimpi, at pinamamahalaan mo kami ng maingat dahil sa nagagawa mo ang lahat kailanmat iyong naisin. Sa ganitong paraan, itinuturo mo sa iyong bayan na ang makatarungan ay dapat maging maawain sa kanilang kapwa. Binigyan mo rin ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi sa kanilang mga pagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. So, ang Aklat ng Karunungan ay isinulat sa wikang Griego noong huling bahagi ng unang siglo bago si Kristo. Malamang sa lungsod ng Alexandria, Ehipto, ayon sa Sacra Pahina, ang may akda ay isang edukadong Hudyong naninirahan sa isang Helenistikong lipunan kung saan ang mga Hudyo ay nakararanas ng matinding krisis sa pananampalataya, diskriminasyon at kultural na pag-uusig. Ginamit ng may akda ang tradisyong karunungan upang palakasin ang loob ng kanyang mga kababayan at ipagtanggol ang pananampalatayang Yawistiko laban sa mapangakit ngunit hungkag na filosofiya ng mga pagano. Sa kontekstong ito ng Agape Bible Study, ang Kabanata 12 ay bahagi ng isang mahabang teolohikong pagmumuni-muni hinggil sa Eksodo at kung paano pinakitunguhan ng Diyos ang mga kaaway ng Israel, mga Kananeo at Ehipsyo, ng may pasensya at katarungan na nagpapakita ng kanyang pandaigdigang kapangyarihan.
So yung verse 13, sapagkat walang ibang Diyos maliban sa iyo na nag-aaruga sa lahat ng tao upang patunayan mo na hindi ka humatol ng walang katarungan. So ayon kay Raymond Brown, ang bersikulong ito ay isang radikal na pagpapahayag ng monoteismo sa gitna ng paganong politeismo. Ang salitang nag-aaruga ay nagpapahiwatig ng probidensya ng Diyos na hindi lamang pansarili kundi universal, sumasaklaw sa buong sangkatauhan maging sa mga itinuturing na kaaway. So yung probidensya, pag-aaruga o kalinga ay hindi lang basta pag-aalaga. Nagpapahiwatig ito ng proteksyon, paggabay at pagpuno sa pangailangan na may kalakip na malalim na pagmamahal ng Diyos. Binibigyang diin ng Agape Bible Study na ang katarungan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa isang panlabas na pamantayan. Siya ang mismong pamantayan ng katarungan dahil ang kanyang pag-aaruga ay walang kinikilingan. Verse 16, sapagkat ang iyong lakas ang pinagmula ng katarungan at ang iyong pagiging Panginoon ng lahat ang nag-aakit sa iyo na patawarin ang lahat. Dito ay pinapakita ang isang malalim na teolohikong kabaligtaran na binibigyang diin ni Robert Barron. Sa tao, ang labis na kapangyarihan ay madalas na humahantong sa tiraniya at pang-aapi. Yan, yung mga autocratic nagiging tirant. Ngunit sa Diyos, ang kanyang ganap na kapangyarihan ay ang mismong dahilan ng kanyang habag. Dahil siya ang Panginoon ng lahat, wala siyang kailangang patunayan o katakutan. Ayon sa sakrapahina na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapanira kundi mapagpalaya na umaakit sa kanya na magpatawad dahil ang kanyang layunin ay ang pagpapanatili ng buhay, hindi ang paglipol. Pinapakita mo ang iyong lakas kapag ang pagiging ganap ng iyong kapangyarihan ay pinagdududahan at iyong sinusupil ang pagmamataas ng mga nakakakilala rito. Verse 17. Pinaliliwanag ni Brent Petrie na ang presikulong ito ay tumutukoy sa mga taong nagmamatigas ang puso, tulad ng faraon sa Ehipto na nag-aakalang kaya nilang hamunin ang Diyos. Ang lakas ng Diyos ay nahahayag laban sa karangyaan at kapalaluan ng tao upang basagin ang kanilang ilusyon ng otonomiya. Ayon kay Edward Skilibix, ang pagsupil na ito ay hindi gawa ng isang mapaghiganting diktador, kundi isang gawaing pangkasaysayan ng pagpapalaya upang itama ang baluktot na takbo ng mundo at ibalik ang tao sa katotohanan ng kanyang pagiging nilalang. Verse 18, ngunit ikaw na Panginoon ng kalakasan ay humahatol ng may kahinahunan at pinamamahalaan mo kami ng may malaking pagpaparaya. Sapagkat magagawa mo ang anumang naisin mo kailan mo man gustuhin. Sa pag-aaral ni Diane Vergant, ang bersikulong ito ang pinakapuso ng Preaching the Lectionary para sa linggong ito. Ang Diyos ay may absolute freedom. Magagawa mo ang anumang naisin mo. Ngunit pinipili niyang limitahan ang kanyang sariling kapangyarihan sa pamamagitan ng kahinahunan at pagpaparaya. Ayon naman kay Richard McBrien, ito ang kahulugan ng tunay na otoridad sa pamayan ng may pananampalataya, ang kakayahang magtimpi at magbigay ng espasyo, pagkakataon para sa pagbabago na kabaligtaran ng marahas na pamamahala ng mga kaharian ng mundong ito. Verse 19. Sa pamamagitan ng gayong mga gawa, ay tinuruan mo ang iyong bayan na ang matuwid ay dapat na maging mabuti. At binigyan mo ng iyong mga anak na magandang pag-asa dahil nagkakaloob ka ng pagsisisi na sa mga makasalanan. Binibigyang diin ni Bishop Ambo David at Broderick Pabilio ang pastoral at panlipon ng implikasyon ng bersikulong ito. Ang paraan ng pamamahala ng Diyos ay nagsisilbing
pedagogical tool o aral para sa kanyang bayan. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugan ng pagiging malupit o mapanghatol, kundi ang pagiging mabait at makatao. Ang magandang pag-asa ay ang katiyakan na ang kasalanan ng tao ay hindi ang huling salita. Laging may bukas sa pinto para sa pagsisisi at pagbabalik loob dahil ang katarungan ng Diyos ay restorative, nagpapanumbalik at hindi retributive o nagpaparusa. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ay nagaanyaya sa atin ng isang malalim na pagbaligtad ang ating makamundong pagkaunawa sa kapangyarihan, katarungan at habag. Sa mundong madalas na sumasamba sa lakas na nang dadahas at katarungan at habag, at nagpapasunod, ipinapaalala sa atin ang teksto na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang universal na pag-aaruga. Hindi nakikipagpaligsahan ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya naman, ang kanyang pamamahala ay hindi nangangailangan ng pananakot o pamumwersa. Ayon sa teolohika at pastoral na pananaw ni Dan Bergant, ang banal na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng kayang lipulin, kundi sa lawak ng kayang kalingain at patawarin. Ang pangkalahatang na pang-aarugang ito ang nagpapatunay na ang katarungan ng Diyos ay walang bahid na personal na interes, paghihiganti o emosyonal na silakbo. Sa tuwing tinitingnan natin ang ating kasaysayan, madalas nating itanong kung nasaan ang katarungan ng Diyos sa gitna ng kasamaan. Ang sagot ng may akda ng karunungan ay nakagugulat. Ang kanyang katarungan ay nahahayag sa kanyang pagtitiis. Ang pagtitiis na ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng pakialam sa kawalang katarungan ng mundo, kundi ang kanyang banal na pagpipigil upang bigyang daan ang kaligtasan. Binibigyang diin ni Robert Barron na ang Diyos ang pinagmula ng katarungan dahil siya ang Panginoon ng lahat na walang kinakatakutang kaagaw sa kapangyarihan. Ang mga pinuno ng mundong ito ay nagiging malupit dahil sa takot na mawala ng kontrol. Ngunit ang Diyos ay nagpapatawad dahil ang kanyang kontrol ay ganap at walang katapusan. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng kaligtasan batay sa tala ng Agape Bible Study, makikita natin ang paulit-ulit na pasensya ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Hindi agad binura ng Diyos ang mga Kananeo o ang mga Ehipsyo, bagkus ay binigyan sila ng pagkakataong makita ang kanyang kapangyarihan at magbago. Ang ganitong banal na pedagogical na pamamaraan ay nagpapakita na ang layunin ng Diyos ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagbabago ng puso ng tao. Ang lakas ng Diyos ayon sa verse 17 ay nahahayag lamang ng may kaparusahan kapag ang tao ay nagmamatigas sa kanyang kapalaluan at kawala ng pananampalataya. Ang kapalaluan ng taong humahadlang sa pagdaloy ng banal na biyaya at ang pagsupil ng Diyos rito ay isang gawa ng pagpapalaya mula sa sariling kapahamakan. Si Brent Petrie ay nagpapaalaala na ang bawat pagpapakita ng lakas ng Diyos sa kasaysayan ay may layuning akayin ang tao pabalik sa tamang relasyon sa Kanya. Hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng masama, kundi sa kanyang pagtalikod sa kasamaan upang siya ay mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang paghatol ay palaging may kalakip na kahinahunan at pagpaparaya. Ang salitang kahinahunan sa tekstong ito ay hindi kahinaan, kundi
ang rurok ng kontrol sa sarili na tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang nakagagawa. Ang tao kapag nagkaroon ng kaunting lakas ay madalas na nagiging marahas. Ngunit ang Diyos sa may hawak ng daigdig ay nananatiling mahinahon. Sa pagdinilay ni Edward Skillibix, ang kahinahunan ng Diyos sa kasaysayan ay ang mukha ng kanyang nagpapalayang presensya. Ang Diyos ay hindi isang hukom na nag-aabang sa ating pagkakamali upang tayo ay ihatol sa kapahamakan. Siya ay isang ama na namamahala ng may malaking pagpaparaya. Alam ang ating kahinaan at ang alabok na ating pinagmulan. Ang ganitong uri ng pamamahala ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa gitna ng ating mga personal na kabiguan at pagkakasala. Hindi tayo tinrato ng Diyos ayon sa nararapat sa ating mga kasalanan, kundi ayon sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang kanyang kalayaan na gumawa ng anuman, ang kanyang naisin ay ginagamit niya upang ipahayag

natin kung direktang ang direktang koneksyon sa pagitan ng ating teolohiya kung sino ang Diyos at ang etika kung paano tayo dapat mabuhay. Sa panlipo ng pagninilay ni Bishops Ambo David at Bishop Broderick Pamilio, ang bersikulong ito ay isang matalim na kritika sa mga estruktura ng karahasan sa ating lipunan. Madalas nating ihiwalay ang katarungan sa kabutihan na nag-aakalang ang pagiging matuwid ay nangangahulugan ng pagiging walang awa. Sa ating konteksto sa Pilipinas, marami ang nagnanais ng kamay na bakal at agarang pagpaparusa sa mga nagkakasala ng walang pagkakataon para sa pagbabago. Ngunit ipinapakita ng unang pagbasa na ang tunay na katarungan ng Diyos ay hindi maihihiwalay sa kanyang kabutihan at habag. Ang isang taong tunay na matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi nagiging mapanghusga o mapangapi sa kanyang kapwa. Ang kabutihan ay hindi nangangahulugang pagkonsinti sa kasalanan, kundi ang pagkilala sa dignidad na nagkasala bilang isang taong maaari pang manumbalik. Ang katarungang itinuturo ng Aklat ng Karunungan ay isang restorative justice na naglalayong gamutin ang sugat ng kasalanan at ibalik ang kaayusan sa pamayanan. Ito ay kabaligtaran ng retributive justice ng mundo na nakataon lamang sa pagganti at pagdudulot ng pasakit. Kung ang Diyos na may ganap na kapangyarihan ay pumipili ng kahinahunan, sino tayo upang pumili ng kalupitan sa ating kapwa? Ang hamon ni Richard McBrien sa Ecclesiology ay ang pagiging salamin ng simbahan sa ganitong uri ng banal na pamamahala. Ang simbahan bilang bayan ng Diyos ay tinawag upang maging institusyon ng kahinahunan, pagpaparaya at pag-asa. Hindi tayo dapat maging katulad ng mga pareseyo na naglalagay ng mabibigat na pasanin sa balikat ng iba nang walang bahid ng habag. Sa loob ng ating mga parokya at pamayanan, ang kabutihan ay dapat nang mangibabaw sa bawat sistema ng pamamahala at pastoral na paggabay. Ang bawat makasalanan ay dapat makaranas sa simbahan ng magandang pag-asa na binabanggit sa teksto. Ang pag-asang ito ay hindi isang mababaw na optimismo, kundi isang malalim na katiyakan na ang grasya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan. Nagkakaloob ang Diyos ng pagkakataon para sa pagsisisi. At ang pagkakataong ito ay hindi dapat ipagkait ng tao sa kanyang kapwa. Sa ating pagninilay sa kasaysayan ng ating sariling buhay, makikita natin kung gaano kadalas tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataong magsimulang muli. Ang ating pananatili sa kanyang grasya ngayon ay patunay ng kanyang matagal na pagpaparaya sa ating mga paulit-ulit na pagkakamali. Kung hindi dahil sa kanyang kahinahunan, matagal na tayong nalipol ng ating sariling mga pagsuway. Ang pagkilalang ito sa ating sariling kawalan ng katapatan ang dapat magbunga ng malalim na kababaang loob at habag sa iba. Binibigyang diin ni Raymond Brown na ang karanasang ito ng pagpapatawad ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos bilang kanyang mga anak. Tinatawag tayo ng teksto na mga anak ng Diyos, isang terminong nagpapahiwatig ng malalim na pamilyar at mapagmahal na ugnayan. Bilang kanyang mga anak, dala natin ang kanyang espiritual na DNA na nag-aata sa atin na tularan ang kanyang katangian. Kung ang ating Ama sa langit ay maawain at mahinahon, marapat lamang na ang kanyang mga anak ay mabuhay din sa kapayapaan at pag-unawa. Ang pagiging matuwid at mabait ay hindi dalawang magkaibang landas,
kundi isang

direksyon tungo sa kabanalan. Sa ating mga pamilya, ang pagninilay na ito ay nag-aanyaya sa mga magulang na pamahalaan ang kanilang mga tahanan, hindi sa pamamagitan ng takot kundi sa pagmamahal. Ang disiplina ay mahalaga. Ngunit kung ito ay walang kahinahunan, ito ay nagiging sanhi ng paghihimagsik at sugat sa puso ng mga anak. Sa ating mga trabaho at sekular na responsibilidad, ang mga may otoridad ay tinatawagan na huwag gamitin ang kapangyarihan para sa sariling interes o para mang-api ng mga subordinates. Ang tunay na pinuno ay ang siyang nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng kakayahang magtaguyod at magtanggol sa maliliit. Ang ganitong uri ng pamumuhay ang nagiging pinakamabisang patotoo ng Ebanghelyo sa isang lipunang uhaw sa tunay na katarungan. Pinapaalala sa atin ng Aklat ng Karunungan na ang mundo ay mapapalitan lamang kung tatanggapin natin ang lohika ng Diyos. Ang lohika ng mundo ay nagsasabing ang lakas ay nasa pananakop, ngunit ang lohika ng Diyos ay nagsasabing ang lakas ay nasa pagpapatawad. Ang lohika ng mundo ay humihingi ng agarang paglipol sa mga itinuturing na damo o kaaway. Ngunit ang Diyos ay naghihintay hanggang sa panahon ng pag-aani. Ang banal na pagpaparayang ito ay nagbibigay ng espasyo para sa misteryo ng pagbabago ng tao na hindi kayang tulara ng batas ng tao. May mga taong akala natin ay wala ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mahinahong pag-aruga ng Diyos, sila ay nagiging mga dakilang santo at saksi ng kanyang awa. Ang magandang pag-asa na ibinibigay sa atin ay isang regalo na dapat nating ibahagi sa mga nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay. Sa mga bilanggo, sa mga nalubog sa bisyo, at sa mga biktima ng kawalang katarungan, ang mensahe ng tekstong ito ay isang bukal ng bagong lakas. Sinasabi sa kanila ng Diyos na hindi pa tapos ang kanilang kwento at ang kanyang awa ay laging handang magpanumbalik. Ang pagninilay na ito ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na pagsamba at pasasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Napakadakila ng ating Diyos na hindi dapat natatakot sa ating mga kasalanan kundi hinaharap ang mga ito ng kanyang nakapapawing awa. Ang kanyang kadakilaan ay hindi ganap na mauunawaan, ngunit maaari natin itong maranasan sa bawat sandali ng ating pananalangin at sakramento. Sa sakramento ng pagbabalik-loob o rekonsilasyon, partikular nating nararanasan ang kahinahunan at pagpaparaya ng Diyos na inilalarawan sa verse 18. Doon ay hindi tayo hinahatulan, kundi tinatanggap ng may bukas na mga bisig at binibigyan ng lakas na magsimulang muli bilang mga matuwid at mabait na tao. Hinahamon tayo ng unang pagbasa. Nasuriin ang ating sarili mga puso at ang ating mga pamamaraan ng pakikitungo sa iba. Tayo ba ay nagiging instrumento ng katarungan ng Diyos na puno ng kabutihan? O tayo ay nagiging mga tagapagsulong ng kalupitan at paghatol? Nawa ang karunungang mula sa itaas ang gumabay sa ating mga desisyon, salita at gawa sa bawat araw. Ang magandang pag-asa na tinanggap natin mula sa Kanya ay maging tanglaw natin sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. Sa pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang pag-aruga, tayo ay makatatagpo ng kapayapaan at lakas na mamuhay ng may katarungan at habag. Ang kanyang banal na kahinahunan ang magpabago sa atin upang maging tunay na mga anak ng kanyang kaharian. Tayo po'y magbabalik pagkatapos ng ilang padalastas.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sabayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 26 and 27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu. Mahina nga tayo. Para ano at paano tayo mananalangin? Hindi natin alam. Ngunit ang Espiritu ang sumasamo para sa atin sa paghibik na di kayang sabihin. At siyang sumusuri sa mga puso ang nakaalam kung ano ang kalooban ng niloloob ng Espiritu. Sapagkat ayon sa Diyos ang pagsamo ng Espiritu alang-alang sa mga banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikawalong kabanata ng sulat sa mga taga-Roma, sulat sa mga taga-Roma, ay itinuturing ng maraming teologo kabilang si Raymond Brown bilang rurok ng teolohiya ni San Pablo hinggil sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at ang bagong buhay sa Espiritu. Isinulat sa konteksto ng isang pamayan ng Kristiyano sa Roma na nakararanas ng panloob na suliranin at panlabas na banta ng pag-uusig. Ipinapaalaala ni Pablo na ang kasalukuyang pagbirusa ay hindi maihahambing sa paparating na kaluwalhatian. Ayon sa krapahina, ang mga bersikulong 26 at 27 ay naglalarawan sa ikatlong yugto ng paghahapis o pagdaing, groaning. Sa kabanatang ito, pagkatapos dumaing ng sangnilikha sa nung nakaraang linggo at ng mga naniniwala. Ngayon naman ay ang pagdaing ng mismong Espiritu Santo sa loob ng tao upang mapunan ang ating radikal na limitasyon. Verse 26, sa gayon ding paraan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga hapis na hindi mabibigkas. Ayon sa Agape Bible Study, ang salitang Griego para sa tinutulungan ay isang natatanging pandiwa na nangangahulugang pumasan kasama ng iba sa isang mabigat na pasanin. Ang kahinaan na tinutukoy ni Pablo ay hindi lamang moral na kahinaan o kasalanan, kundi ang kabuuang limitasyon ng tao na dala ng kanyang pagiging nilalang sa isang nagdurusa at makasalanang mundo. Ipinaliliwanag ni Prantitri na ang kawalan natin ng alam kung ano ang dapat ipanalangin ay nagmumula sa katotohanang madalas nating hilingin ang mga bagay na akala natin ay makabubuti, ngunit taliwas pala sa pangmatagalang plano ng Diyos. Sa ganitong krisis, ayon kay Robert Barron, ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagiging panlabas na gabay, kundi pumapasok sa kaibuturan ng ating pagkatao upang manalangin sa loob natin. Ang mga hapis na hindi mabibigkas, ayon kay Diane Bregant, ay sumasalamin sa tila sakit ng panganganak. Isang masakit, ngunit malikhaing kilos na naglalayong isilang ang bagong buhay at kaligtasan. Verse 27, at ang sumisiyasat sa mga puso ay nakaaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paglalarawan sa Diyos bilang sumisiyasat sa mga puso ay may malalim na ugat sa matandang tipan. Ayon kay Edward Skilibix, ipinapakita nito ang radikal na pagiging malapit ng Diyos sa tao bago pa man natin bigkasin ang ating mga hinaing. Alam na ng Diyos ang ating pinakamatinding pangangailangan.
binibigyang diin Richard McBrien na dahil sa Espiritu Santo ay banal at kaisa ng Ama, mayroong perpektong komunikasyon sa pagitan ng sumisiyasat ang Ama at ang namamagitan Espiritu. Ang panalangin ng Espiritu ay palaging epektibo dahil ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa pastoral na pagbasa ni na Obispo Ambo David at Obispo Broderick Pabilio, ang terminong mga banal ay hindi tumutukoy sa mga taong walang kasalanan, kundi sa pamayanan ng mga binyagan na nakikibaka sa mundo. Ang Espiritu ang nagsisilbing tulay upang ang hiwa-hiwalay at madalas ay nalilitong daing ng simbahan ay maging isang nagkakaisang panalangin na katanggap-tanggap sa Ama. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Roma ay nagbubukas ng isang pinto sa pinakamalalim na misteryo ng ating buhay, panalangin at ugnayan sa Diyos. Sa dalawang maigling bersikulong ito, ipinapakita ni San Pablo ang katotohanan ng ating pagiging tao na may hangganan at kahinaan. Ayon kay Diane Bergant, ang bahaging ito ng kasulatan ay nagsisilbing buod ng pag-asa para sa isang pamayanang dumaranas ng pagsubok. Kinikilala ng apostol na ang pinakamalaking krisis ng tao ay hindi lamang ang panlabas na pag-uusig, kundi ang panloob na kawalan ng kakayahang makipag-usap ng tama sa Diyos. Ang kahinaan na binabanggit sa teksto ay hindi lamang pisikal na kapaguran, kundi ang teolohikong limitasyon ng ating makalupang kalikasan. Sa pag-aaral ng Agape Bible Study, ang kahinaang ito ay ang kawalan natin ng kakayahang makita ang buong plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dahil dito, madalas nating matagpuan ang ating sarili sa kawalan ng mga salita sa tuwing tayo ay nakararanas ng matinding dusa o kalituhan. Hindi natin alam kung ano ang tunay na mabuti para sa atin, kaya ang ating mga panalangin ay madalas na nagiging makasarili o limitado. Ngunit sa gitna ng ganitong ganap na kawalan ng kakayahan, pumapasok ang kamangha-manghang balita ng Ebanghelyo. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Ang salitang tinutulungan ay nagpapahiwatig na ang Espiritu ay pumapasan kasama natin sa mabigat nating krus. Pinaliliwanag ni Raymond Brown na hindi inalis ng Espiritu ang ating kahinaan, bagkus ay sinasamahan niya tayo sa loob nito upang bigyan tayo ng banal na lakas. Ang presensya ng Espiritu sa ating buhay ay hindi isang mahiwagang agimat na nagpapawala ng problema, kundi isang banal na katuwang sa gitna ng unos. Kapag ang ating mga labi ay hindi makabigkas ng panalangin, ang Espiritu mismo ang nagiging tinig ng ating kaluluwa. Ang mga hapis na hindi mabibigkas ay ang wika ng banal na pakikiramay na lumalampas sa anumang alpabeto ng tao. Binibigyang diin ni Robert Barron na ang mga hapis na ito ay hindi tanda ng kawalan ng pag-asa, kundi ang mismong daing ng panganganak ng isang bagong nilalang. Ito ang panalangin ng Diyos sa loob ng tao, kung saan ang banal na santatlo ay nakikipag-usap sa kanyang sarili gamit ang ating puso bilang dambana. Ayon kay Bran Petrie, ang ganitong intercession ng Espiritu ang nag-uugnay sa ating mga pansamantalang daing tungo sa mga walang hanggang plano ng Ama. Hindi hinahayaan ng Diyos na mapunta sa wala ang ating mga luha at muntong hininga dahil binibigyan ito ng Espiritu ng teolohikong kahulugan. Sa pananaw ni Edward Skilibix, ang karanasang ito ay nagpapakita ng isang Diyos na nakalubog sa kasaysayan at karanasan ng tao. Ang Diyos ay hindi na natiling malayo sa ating mga krisis,
Siya ay nagbubuntong hininga kasama natin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang verse 27 ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na antas ng kapanatagan. Ang Diyos ang sumisiyasat sa mga puso. Alam ng Diyos ang ating mga motibo, ang ating mga takot, at ang mga pangarap na hindi kayang ipahayag sa iba. Ayon sa sakrapahina, ang pagsisiyasat na ito ay hindi gawa ng isang mapanghinalang pulis, kundi isang mapagmahal na manggagamot na gustong magpagaling. Nakikita ng Ama ang kaisipan ng Espiritu dahil mayroong perpektong pagkakaisa sa loob ng banal na santatlo. Ang panalangin ng Espiritu Santo para sa atin ay palaging naririnig dahil ito ay ganap na umaayon sa banal na kalooban. Ito ang nagbibigay sa atin ng magandang pag-asa na kahit mali ang ating mga salita, tama ang direksyong tinatahak ng ating mga puso sa tulong ng Espiritu. Pinapaalaal sa atin ni Richard McBrien na ang intersesyong ito ay may malalim na implikasyon sa buhay ng simbahan. Ang simbahan ay hindi isang samahan ng mga perpektong tao, kundi isang pamayanan ng mga mahihina na umaasa sa gabay ng Espiritu Santo. Sa ating mga estruktura at pamamahala, kailangan nating matutong makinig sa tahimik na udyok ng Espiritu sa halip na umasa lamang sa sarili nating talino. Ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi nagmumula sa kanyang yaman o political na impluensya, kundi sa lalim ng kanyang panalangin sa Espiritu.

iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: TCSB 104.1 Spirit FM.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DSSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ating pong ebanghelyo ay mula sa Mateo chapter 13 verses 24 to 43. Mateo chapter 13 verses 24 to 43. Binigyan sila ni Jesus ang isa pang talinghaga na ihahambing ang kaharian ng langit sa isang taong naghasik ng mabuting buto sa kanyang taniman. At samantalang natutulog ang mga tauhan, dumating ang kaaway. Hinasikan nito ng masamang damo ang taniman ng trigo at saka umalis. Nang tumubo ang mga tanim at nagsimulang mamunga ng butil, naglitawan din ang masasamang damo. Kaya lumapit sa may-ari ang mga katulong at sinabi, "Ginoo, di ba't mabubuting buto ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan galing ang mga damo?" Sinagot niya sila, "Gawa ito ng kaaway." At tinanong naman nila siya, "Gusto mo bang bunutin namin ang mga damo?" Sinabi niya sa kanila, "Huwag, at baka sa pagbunot ninyo sa mga damo ay mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyo na sabay silang tumubo hanggang sa anihan. At doon ko sasabihin sa mga mag-aani, bunutin muna ninyo ang damo at bikisin para sunugin, at saka kunin ang lahat ng trigo at tipunin sa ating kamalig." Binigyan sila ni Jesus ang isa pang talinghaga na ikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa buto, ngunit paglaki mas malaki ito sa mga gulay. At parang isang puno, dumarating ang mga ibon ng langit at dumadapo sa mga sanga nito. At sinabi ni Jesus, ang iba pang talinghaga na ikukumpara ang kaharian ng langit sa legadurang kinuha ng isang babae at ibinaon sa tatlong takal na harina hanggang umalsa ang buong masa. Tinuro ni Jesus ang lahat ng ito sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinghaga. Kaya natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa talinghaga, magpapahayag ako ng mga bagay na natago mula pa sa simula ng daigdig." At pinaalis niya ang mga tao at saka pumasok sa bahay. Lumapit noon sa kanya ang kanyang mga alagad at nagtanong, "Paliwalag mo sa amin ang talinghaga ng mga trigo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang nagtanim ng mabuting buto ay ang anak ng tao. Ang bukid naman ang daigdig. Ang mabuting buto ang mga tao ng kaharian, at ang masasamang damo ang mga tauhan ng demonyo. Ang kaaway na tagasik sa kanila ay ang demonyo, ang pag-aani ay ang katapusan ng mundo, at ang mga manggagawa ay ang mga anghel." Kung paanong tinitipon ang masasamang damo at sinusunog sa apoy, ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ipadadala ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila ang kanyang kaharian ng mga eskandalo at ang mga gumagawa ng masama at itatapon ang mga ito sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at paggangalit ng ngipin. At pagkatapos nito, magniningning ang mga makatarungan tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang mga maitay nga, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.

nagwawelcome programang Jesus sa DCSB 104.9 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Kalaban Cable Channel 64. Ang mga pagbasa ngayong linggo ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang dakilang misteryo ng kahinahunan, pagpaparaya at pagtitiis ng Diyos sa gitna ng isang komplikadong daigdig. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, malinaw na ipinapakita na ang ganap na kapangyarihan ng Diyos ay hindi ginagamit upang mandahas, kundi upang mag-aruga sa buong sangkatauhan ng walang kinikilingan. Kabaligtaran ng lohika ng mga pinuno ng mundong ito na gumagamit ng marahas na kontrol dahil sa takot na mawala ng kapangyarihan. Ang Diyos ay nagpapatawad at humahatol ng may kahinahunan dahil siya ang Panginoon ng lahat. Ang banal na pamamaraang ito ng pagpipigil sa sariling lakas ay naglalayong turuan ng kanyang bayan na ang tunay na pagiging matuwid ay hindi nangangahulugan ng pagiging malupit, kundi ng pagiging mabuti at makatao sa kapwa. Ang ganitong restorative justice ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng magandang pag-asa sapagkat palaging may bukas sa pinto para sa pagsisisi at pagbabalik loob ng mga makasalanan. Ang teolohiyang ito ng banal na pagpaparaya ay direktang sumasalamin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo sa pamamagitan ng talinghaga ng trigo at mga damo. Dito ay ipinaliliwanag ni Jesus ang misteryo ng kaharian ng langit na kasalukuyang umiiral sa isang mundong may pagkahalong realidad ng kabutihan at kasamaan. Ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi sa bukid ng mundo. Ngunit sa dilim ng gabi, habang natutulog ang mga tao, ang kaaway ay palihim na naghahasik ng mga ligaw na damo upang isabotahe ang plano ng Diyos. Tulad ng mga alipin sa talinghaga na agad na nabahala at nagnais na linisin ang triguhan, madalas din tayong matuksong maghatol ng marahas at magbunot ng mga itinuturing nating masama sa ating paligid. Ngunit ang may-ari ng bukid ay nagbabala na sa marahas na pagbunot sa mga damo ay baka mabunot din natin ang mabuting trigo dahil sa limitasyon ng ating pananaw at kakayahang bumasa ng puso ng tao. Ipinapakita ng pagbabawal na ito na ang simbahan sa mundo ay isang corpus permixtum, isang pamayanan kung saan ang mga banal at makasalanan ay magkasamang inaalagaan hanggang sa eskatolohikal na wakas ng panahon. Hinihimok tayo ng Ebanghelyo na magtiwala sa sining ng banal na pagtitiis ng Diyos

Tuhan, kapaguran at pagdadalamhati. Dito pumapasok ang napakagandang paalaala ng ikalawang pagbasa mula kay San Pablo sa mga taga-Roma hinggil sa ating radikal na limitasyon at kahinaan bilang mga nilalang. Kinikilala ng apostol na sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa sa mundo, madalas tayong mawalan ng mga salita at hindi natin alam kung ano ang dapat maging ipanalangin ng tama ayon sa plano ng Diyos. Ang ating teolohikong limitasyon ay madalas na nagdudulot sa atin ng makasarili o limitadong panalangin sa tuwing dumarating ang mga krisis sa ating buhay. Ngunit sa gitna ng ganitong ganap na kawalan ng kakayahan, ang kamanghamanghang balita ay ang pagpasok ng Espiritu Santo na pumapasan kasama natin sa ating mabibigat na pasanin. Ang Espiritu Santo mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga hapis na hindi mabibigkas na siyang wika ng banal na pakikiramay sa kaibuturan ng ating puso. Ang mga hapis na ito ng Espiritu ay sumasalamin sa tila sakit ng panganganak, isang masakit gunit malikhaing kilos na naglalayong isilang ang bagong buhay at kaligtasan sa ating kasaysayan. Ang Diyos na sumisiyasat sa ating mga puso ay lubos na nakakaalam sa kaisipan ng Espiritu, kaya ang kanyang intercession, ang kanyang pamamagitan ay palaging epektibo dahil ito ay ganap na umaayon sa banal na kalooban. Kung susiriin natin ang ugnayan ng tatlong pagbasa, makikita natin ang isang magandang tapestry ng pag-ibig at plano ng Diyos para sa kanyang nagdurusa at nagpupunyaging bayan. Ang Diyos na nag-aaruga ng may kahinahunan at pagpaparaya sa unang pagbasa ay siya ring may-ari ng bukid sa Ebanghelyo na nagpapahintulot sa trigo at damo na magkasamang lumaki upang iligtas ang buhay. At ang Diyos na ito ay hindi nananatiling malayo sa kasaysayan, kundi pinapasok ang kanyang Espiritu Santo sa ating mga puso sa ikalawang pagbasa upang samahan tayo sa ating kahinaan sa gitna ng komplikadong bukid ng mundong ito. Bilang isang pamayanan ng mga binyagan na nakikibaka sa mundo, tinatawagan tayong talikdan ang marahas na lohika ng paghatol, pagganti at paglipol sa mga itinuturing nating damo ng lipunan. Sa halip na umako sa banal na tungkulin ng paghuhukom na nakalaan lamang sa mga anghel sa katapusan ng panahon, dapat nating ituon ang ating lakas sa pagpapalago ng trigo ng katarungan at kapayapaan. Ang pagkilala sa ating sariling mga kahinaan at sa mga damo ng galit at inggit sa loob ng ating sariling puso ang dapat mag-akay sa atin sa malalim na kababaang loob at habag sa pagkakamali ng iba. Tanggapin natin ang banayad na kilos ng grasya na parang lebadura sa ating buhay upang dahan-dahan itong baguhin ang ating mga pamilya, parokya at ang buong pamayanan tungo sa kabanalan. Mamuhay tayo ng may magandang pag-asa, tapat sa mga prinsipyo ni Jesus, at nagtitiwala na ang huling salita ng kasaysayan ay hindi ang tagumpay ng kasamaan, kundi ang maningning na paghahari ng Diyos. Nawa ang banal na kahinahunan ng Diyos at ang intercession ng Espiritu ang magpabago sa atin upang matagpuan tayong tapat at magliwanag tayong parang araw sa kaharian ng ating Ama. Amen. Nawa po ang pagninilay na ito ay maging mas malalim sa ating pagdalo ng banal na misa bukas, araw ng Linggo, para sa 16 na linggo sa karaniwang panahon. So nawa ang mga punto na ibinigay
ang mga katangian ng Diyos, ang kanyang kahinahunan,

restorative justice ang maghari sa ating lipunan. Ano, na ayusin ang mundo. Ano, magandang balikan natin at pagnilayan ng ating ebanghelyo upang makita natin ang kahinahunan at kabutihan ng Diyos para tayong lahat ay maging mabuting anak niya. Lalo na sa bandang bahagi na kanyang sinasabi. So, tayo pong lahat ay tumahimik, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, nawa sila ay magkaroon ng maayos na kalusugan at maayos na kaisipan. Ganun din ang ating inang simbahan, nawa ay patuloy na maging bahagi ang simbahan sa may pagpatuloy ng simbahan ang misyon ni Jesus. Ang misyon ni Jesus na bigay ng Ama. Ano, ang mampanatili ang katarungan at kaayusan sa mundo. Panalangin din natin ang ating bayan na nawa ay maging maayos ang lahat. Ano, maging mabuti, tutularan nawa nila ang Diyos, ang mga pinuno ng bayan at mga pinuno ng mga kumpanya at lahat ng mga pinuno sa lipunan, matularan nawa nila ang kabutihan ng Diyos. Panalangin din natin ang natatangi ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga pinanghihinaan ng loob, ang lahat ng mga taong nawawala na ng pag-asa, na nawa sila ay matanggap nila ang biyaya, no, ng katarungan ng Diyos. Ganun din ang maramdaman nila ang paggabay at pagpasan ng Espiritu Santo sa ating mga pasanin. Ano, katulad sinabi sa pagnilay kanina, hindi inaalis ang kahinaan, hindi inaalis ang ating mga problema, kundi tayo ay sinasamahan. Ano, tinutulungan tayong buhatin ang ating mga pasanin. Planag din ang ating mga sarili na matularan natin ang kabutihan ng Diyos upang tayo ay hindi humatol, upang tayo ay magtiyaga para maging maayos ang lahat hanggang sa pag-aani sa katapusan ng mundo. Umanamin saman sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong pagsama. Nawa ang pagnilay na ito ay makatulong sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos para bukas sa 16th na linggo sa karaniwang panahon. Bukas po linggo, sama-sama tayo magpurit, magpasalamat sa Diyos.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po!

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: TCSP 104.1 Spirit FM.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroan na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na Espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na Espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patuwag mo kami ng ipaintulong sa tukso at aliyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintuloy sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapaghalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasay iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan,

0: namamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan. Sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin.

0: sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin, ikaw na pinagpalang anak na Eva, ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtamis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
0: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
0: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
0: Siya nawa.
2: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
0: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
0: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
0: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: nasandigan, maasahan kahit kailan, paninindigan para sa katotohanan, aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa.
1: Catholic Media Network sa buong bansa.
0: Sa Luzon.
1: DWAL-FM. DWAM-FM. Batangas.
0: DWBL-FM. Pampanga.
1: Pampanga. DWJO-FM. Infanta.
0: Infanta. DWBS-AM-FM. Legazpi.
1: Legazpi. DWMX-FM. Isabela.
0: Isabela. DWR. RVAM
1: FM
0: Bayombong
1: Bayombong DWVM FM Lucena
0: Lucena DZEAAM Lawat
1: Lawat DZGN FM Sorsogon
0: Sorsogon DZJO FM Baler
1: Baler DZNS AM Vigan
0: Vigan DZPAAM
1: DWWM FM Abra
0: Abra DZSB FM Calapan
1: Calapan DZUL FM La Union
0: La Union DZVT AM
1: FM Occidental Mindoro
0: Occidental Mindoro DZWM AM
1: DWTJ FM Alaminos
0: Alaminos DZWT AM
1: DZWR FM Baguio
0: Baguio Spirit FM 98.3 Masbate
1: Masbate Radio Maria Tarlac
0: Tarlac at Radio Veritas Manila
1: Manila Sa Visayas
0: Visayas DYAF AM Bacolod
1: Bacolod DYDM AM Maasim
0: Maasim DYKAAM
1: FM Antique.
0: Antique. DYMI-FM. Kalino.
1: Kalino. DYOZ-FM. Iloilo.
0: Iloilo. DYRDAM.
1: FM Tagbilaran.
0: Tagbilaran. DYWCAM. Dumaguete.
1: Dumaguete. DYRFAM.
0: At DYDWFM. Cebu.
1: Cebu. DYDWAM. Tacloban.
0: Tacloban. At sa Mindanao.
1: Sa Mindanao.
0: BXCPAM. General Santos.
1: General Santos. CXDBAM. Malay Balay.
0: Malay Balay. DXDDAM.
1: FM. Ozamis.
0: Ozamis. DXGDAM. Bongao.
1: Bongao. DXGNFM. Davao.
0: Davao. DXHMAM.
1: At DXDVFM. Mati.
0: Mati. DXMMAM. Hulo.
1: Hulo. DXSN. Surigao.
0: Surigao. DXMSAM.
1: At DXOLFM. Cotabato.
0: Cotabato. DXNDAM.
1: At DXDMFM. Kidapawan.
0: Kidapawan. DXOMFM. Coronadal.
1: Coronadal. DXVPAM. Zamboanga.
0: Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinion, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, at sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

sa sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: The Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.